la journée venera. Aula itako, ulumin tako yaktilogo. Maitim pisa ka lako si magama. Chinnetong mabiti ka niyan mo palok taka. Katata ka nung, anana ka nung, lulit ka taka ma.